0: ye besi me ko ba bia wo cha ko he me ko ya me me nyema na guo na fa gu ni den mu me bi sa ye se wo bobo kio e kios e wo kwu ono o ko se o ye den o ko se jo ho a me na ye djuma no so wa fa no wa gbin so so ba bo a ma djuma na de akoso na se djuma na koso na se etimi ye kese a
1: bi e kura betumi ye bie bie
0: mo bi ma papa e ha me se me bie bie ye de ama ho nso so de bi ngita sa suban no adwene e wo kru me ya se de bia no Ufo bi adwuma mu kra no ono pen ko onwi hu wa sese awie obeko no pa no ono de ka ko ono wato oto wi na sa ko tu ya de abesa ho aka yose ene ene de yentwa no aka yose sire makati nya kra o no no an kra no sa de ese un kra e be yi but ono nim kon de wo fa so but Moses kwan fa sa adwen no o si amane prekope onim wo senior papa obi ti ano pe ni ya wo fa adwuma mu wonye ne busuani o woni mo baabiya ene wafa wadwuma mu ende hwe na adwuma ne de enkoso because Moses na woni man ne baabiya o but odi adwen pa ko boy man no enam so e ma ne nyamu awade enam so e ma adwuma ne e de e be share ne nsa ende se wodi adwen pa
1: ye ndia ne nyame se ah nipa de kura na wasom yi se
0: so
1: na me de me dia e hye won sa
0: obeye ye
1: pa hye won sa obetumi ahwe so ye nyame frɛ no
0: so papa enye bibia so ne ye mpae bo enye bibia ne ye mpae bo
1: Wazi nyame frem nyame frem so adwuma na shon sa egu obi die na odi ama ogura wo gu no
0: wo gu na nyame da nyame da ama obi
1: nyame mpese be ye adwuma we nti na o frem wa ha no
0: debi debi
1: na be gu ona so
0: debi debi bebi bebre ti aso dem e bompa ye ewade bo ye nyadwuma wo nyadwuma no wi nsu so a no da we kese ye e che adwuma ni mu onu kro ye no ewade abo no da we kese che adwuma ni so be da nyame aso wo ye adwuma ni ye ama ni nua bi a ti fie no so no wo ba se ye no se adwuma e koso bi e mkita so was base 2 na djuma na ekos na meje me bia no da brancha se me safo bi so djuma ni mo
1: sa
0: na se da fracha ni petiti fe nya djuma so ye den eye wo de wako no ukogu djuma no wa okoye no ukogu djuma no ni akoto no so yasa eyi munyina di
1: ya na e wa hapa e wa hapa aba bi ti so a obeye djuma ye bia gua ovro no baze me be me nye me me wi akoze se bia ba na to so hwe a ene no mfa egu e se wa egu suban tan tan si na egu e wi esu so ade ase nyanko e roman ye mo mpa ye na nyanko po ma djuma mra djuma mra ye bia obi aya obaya no aso beto aso nti da bi mpe eh aban ko aban ba eno a suba wo ne de aye adwuma viti ya mo abreso e be si ne ya en e di abro aso yema ye ni ma ho wo bu nyina so so obi a so odi awurade ti fra awurade ah enti abusua it is not so pade de nyame nim si ye ho ade pa but su ne ba e ka ho ade ni wo na ye obi dia fa akoma pa so mu ye ne ye de ye na jebre wo ho bribi ya papa bishop ya uzu ansaka se ade ne so ye de yi a ade no aba show abuje ye ko ewrade nyankopanim ene ya kai suban ho asem se ye ma ye suban enya de a ye papa enti ya kan wie no wo be kasa se mu adi ma chi se ewrade bua me na me na suban pedi kasa wo ye sudi mu
0: e wo ye sudi mu
1: e na no pay
0: e na no pay
1: ade be das
0: ewrade me das
1: se mate won sem
0: se mate won sem
1: kasa chire me
0: wo kasa chire me
1: sabre iko
0: e fi sabre iko ewrade
1: bua me
0: bua me
1: na me na suban pedi
0: na me na suban pedi
1: obi adwuma hye me nsa
0: obi adwuma hye me nsa
1: bua me na me na suban pedi
0: bua me na me na suban pedi
1: ba adwuma
2: Amen. Do no man was here for us, and I'm Shiawa, said you see me Cassano, whom send my phone dear, but said you see me Cassano. Say near Pena, me pass up, me no din comoca cra. Who's a question, when you're around, no, or the, as you may be assurance, you grand watch our dear. Our Nina. And oh, Uber promotion, go for no, I acquire was a woman, or morning, and before so, they shall be dance by bed. All right, dear Quarry, and I'm going to yes, sir. I said, I would do Moses, no man, as you may know. I would now so my Moses now,
0: Jesus.
2: I would now so a poor Moses. Ah, nemba ebedi munyana ya bompa se ene wunshira mraye maso wunshira maye yire nso wunshira mraye awade so wunshira

Say say yes, Saturday. A new week. Ni yasha asie no. Week fufro. Ena yasha asie no. Na yasha asie se no. Ahwe asie wum. Inshira e wum. Amane e wum. Obie no obeka se opa amane de no. Da bi obi ampa amane de no. Amane de won kan bi nhye mu kra yetime hyehye e de ma wo e betime afri ifie a wo firi mu e betime afri wan kasa won ne ya wo beye e betime afri ahweyie bi a wan hwe ne yi wo be hu se amane no aba inshira e wo eye wiki a ya sha sie ya ɛde ɛbɛ kɔ saa kɔ wie ne asa kɔ weekend ne asa aba no nhyira bebree naa ne wɔm ɛkwan bɛn na wobɛtumi afa so to identify saa nhyira no sɛdeɛ wompɛ sɛ wobɛnya asɛm sɛdeɛ wompɛ sɛ ɛnɛ obi wɔ hɔ a asɛm wotwam o no ɔma no deɛ ne a asɛm ɛtwam akɔ no baabi no obi asɛm na ordinary no akotum no anya problem. We've been seeing such nyoma hudobia ACC ewo ene said the data ye ka say IFO bi nya one city data bi na okoso na TikTok na ordinary cancer mahudobia ensem fata enam so am abinu anya asem wotem nka na wuti mi a wan kasa to ano nareka. Te wunim sa wakasa bibi kakrebi, anao kasa kakrebi ubebi, anao kwa kwa ubi asem, na akofa o hao diya bro, bijina semano, metinu weho, saane tiye diya, nuwa hunu se u problem bibiri na kasa no, eye wano. Biwa fokwa kwe jemre biwa kase mbi chireme se uko kurubi so fofro, na ako tina kurubi so, na wote siye se ohini bi, ese uhiyan ntibra. Adie bako onso ubusa, ene se, busa wano ne busa sebe sebe be ma nan eye miensa di mienu na ade nante na baako no so ofisa mfa nye boni bi ade a ana wo nsa mfa nye boni bi ade a na ude ukyese udem kwotena kuro bi so foforo na atese ye se wo hene bi ehia wa wo busa wo nsa wo busa wano wo busa wo nan no aka ho e bia anye bia na ode aprepre ko ba bi ni ko asa ode prepre ko. It is obvious says adie no ene ha won sa ne ha wa. It's about time so be control ensa no. If you say onan ne ba ko ne ha wa, it's about time so be control sa nan no. Sa nso so na ma no so etie. Be so obi anya asem aye so na obi kunu. But so obi anya asem hwe mon hwe mo hu yi. Adie be boa wo amo abra boy timi akonkan e be boa wo. Ama nkrofo akai wo. Ama enkrofo ehunu se asimasi nie we die ontesa we die yesu se enyo no na yeye nipa bi betimi akoya de boni bi pa nanso de wo sikari ne ho no ye beka se asimasi we nyesa na ote ye tie krom Ghana enne me ne wo kasai America ban no ehunu se ye krom ye wo areas bi wo ha wo mwade hye e wo ha no akwakoye risk e de amo mo kwe savana yesi krono ankrofo obo ho etutu asem ankrofo ye se de ye gin krofo cast di firi omunsem tu obo ne man fo e wo Ghana ha kokko enso ye te krom ha ye hu de ye ne aya fa ho enyezi enim ba bi a problems no wo e wo krom Ghana. So we knew all the issues a betimi anka ye beboa ne etimi a solve e na ankrofo otu kwan a ye de bibi chesi wo mo ye atwe won sutuo nkrofo kobo footballer ye atwetwetuo won so ye kunkum players chese wodwene ho adu ba bia ya won tia se ibinu ma famu anya mo problem me ka dia ba be susu se ye nhwe ho yi ne ye mo abrabotenene na ene sempo bibi mpo ne be ba ye ka yanka yanka ho die ya na ye funu eje eno ane me ade aketua bi ensuo kura se dodo sai na abedom aduane aponche kura ye kuma ponche fu wan de mawa sai na obedie
Inti sometime mehwe nipa binum a efum sika, mehwe nipa binum a efum agyapade, mehwe nipa binum a eyeda kropɛ. Nipa nbi mu osika bebre, akwa yaresa bia, a won sika antimi anye won kwa. Yehwe hu yi, ye ni papa, ye ni nokrɛ, ne emfa moya brabo. This week na nyankopon na nkasa ento no super emfa ngu ye nu bae so na emwae ne binka yase ema no ombie bie kwan bie bie pono akese emfa man anope we enemy words of motivation amede ma dwuma bi obi bia edie bia na ye nyai empenimfo nso a ye wosa wo mo na ye di wo mo atem what time John Dramani Mahama DNT ena wotan no DNT ena obedi na tem so abeye present e wo Ghana ana de wo pese wo nye no wa anya amawo wotan beka se Dr. Mamudu Baome a u di na tem a DNT ena u di na tem wo fie ana wo ye wo fa bi ana wo ye wo papa bi ana wo ye onua bi a enka wo so wo pe ye politics no a mo me fa adwene ento ho sa tem di die tantan basa basa no a e koso e wo social ni media no a eno nso so mpanimfo no bi atwi wo mani because Ghana fo no bi nso atuko akwa amanone omutimi fire free ho na aha fo nso so esua me hu sense bi nso koso e wo social no ene ni media no so panimfo mo amo kasa mo amo hyemra mo a mo shilde enkrofo ewo sa kwan bone kwan tan tan ne so no mon hwe na muntu hu anamon because penny wo fie mon to asoma me obabia mon no to ofie no ofie ne kanan ka for so kan ezo no so kan wiwi penny bone mon hwe sa de no na muntu sa de no infro because it is becoming on becoming in this country.

ọmọ eni aso ni nyina ti de ọmọ kan ni se nyame onhia mo na onhia mo na mu ti na eye madam Marian ama asanto akum se dodo na afene sister ama abusua ya elder Enoch Abuchi Kumsen eye eba eka ho enom de na ase sonko e magana fo nyina abusua so aso ye de nwre no si aka se bwa to a baabi a obi a fa ba kontu a chee.